0: wa wani yeso usika samso wa juma so onkrata sama radin fan in sama to so ufie ho ne wo kom no radi yesu mra wa no pai na ne ye me wanwa ne se ose na one no ko. This morning may the Lord go with you. Na oni no simu koi. Ewurade ni wun simu nko ufie. Oni wun simu nko. Ewurade ni ube simu ako. Ene be bia wuko. Ewurade sa ufre ewurade ya. Na elda. Papa. Elda mreku wen. Fre ewurade. Na beji wusu. Kawasem tren. Na obeya ma wu oni wakuma oni wajini mu misi frenu dada na bechi wusu ye oni wakuma oni wajini mu ye
1: Asempa FM
0: Nobeji wusu Fre irati Nobeji wusu Kawasem tren Nobeya ma wu

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no doje afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Funny stories and fillers nna. Esu mi sa di so. Mesia ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Edi chia me. Monday